0: digna yow na sal ko fu ñam te nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yëri bokoy foot dang koy yërem bokoy passé bu féré tangé nga xale boko tégué mu lak nga tek ko fenn ba mu sedd nga do ko tek ci yëri bi nun nga yërmi yëri bi bur bañ mu lak nun nga war yërmi soxna si waye soxna si kat nun la war yërmi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fa ci yeen sa sa bis njagan ko legui tay nga ñak dang koy yok nank ci ndox mi fete fete ko yi rawati ne bu makate hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak bis ke baxu ginaaw yere yi mo la na rasulullah ku yereem jitt bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitt dama ni cang fele ca kaw kaw kaw tabaraka allah jiddu fenn legi so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitt lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali gol yi sal falata ci mbedd wala falata ci kër gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal dengal li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lolou la bëgg wax
1: ma yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yoni ila nasi kaf motax annasu kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xétam lañ xétam nak moy nek ñaari façon xét umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xéet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir muné harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba anna sax ñu jëk ray seen yonent ba demé ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca te gën na fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay chaaxaan jël ay chaaxaan diko warante ay chaaxaan lan yor waye ñang koy jema leel lutax li yudhidu bihi al haqq ngir man ca saxal ci deug tek ko fele neena lolou lañ jublu won yalla mu ne fa khastuhum ma jappaleen ñoom ñepp kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñoom modi ma alak leen ihlakan mari'a ñoom ñepp suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay chaaxam fexé ba chaaxam ya fas yene not deug ga waaw fexé ba chaaxam ya fas yene not deug ga nax ñi yor deug suñu organiser wut ñi yor chaaxaan buñu organiser man leen ñi yor deug buñu organiser wut ñi yor chaaxaan buñu organiser wo man leen te ñi yor chaaxaan tabarakallah fi ni mel na ni ñoo xawa man tuuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey naka la sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla ñalla musal ci mbugalam suratu ghafir ay jurom wa kadhalika naka nonu nak ni mu len jappe bu duggal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedde yalla mu ne waxuma sa xeed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax kep ko xamni ki manasna atte alladhina kafaru ci sa kaw rek koko haqqat kalimatu rabbika alayhi sabatu borom

kon li yalla def fi ci digënté bi ñu ni nak bi mu nappé ci lolu da ci dadi tet benen mbir mo xani mi nak ñu gëna nek xarba muy ñaari xarba moy xissab juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala baqiyun ajib kal-awwal mbir lu mu yéme ni mbir mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamné tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nak li ak fi mu lay netal ba nak mo wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamné rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yu dilako wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatiliku qalat al malaa'ikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah li wur mo yalla stafa ci tan na la ki bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne darsi bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun lañu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la maryam dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fe ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mi jambari champion yi jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé wat bi am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say yekk ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rendat tabaaraku ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi yalla bind nak bi diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da minuto nonu yalla da yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mérite la ndax yi may tele yeb bayina ko waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki munako wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudi dañ ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni jigeni mbindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limi reere mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muné maryam ginaaw dama la tan mang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi

bal ba ci ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaaw biñu wëru ko nim Dakar tangi won yalla jek jek rek wal ba ci ngelaw yi fi nek ni tabarakallah ndaw ku nday yep ñema nañ koor gi ndax tangugut waaw ndax tangugut te wal ba ci climat bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutum machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non la lay indilé fièvre waaw ñun non la da ngay wut climatiseur muy seddal sa neeg bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy ouf rek nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mënu nim lay xaralé non la lay gañ do ko yeg nak légui amna yalla nak bu walbaté climat bi mom dara e jek jek rek walbaté ko mu sedd guuy mu jek jek walbaté ko mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifi riya wa sahabi ak wa sahabi al musakhkhari ak nir yi nga xamne dañ leena tagga bayna samai yu nek digeunte asman wal ardh al suf amna nir yo xamne bo len xolé ni rek ñi ngi nek digeunte asman ak suf duñu laal asman buñu dara ci suuf yalla tagat len ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lib la ayatin mandarga la muy wone ne yalla amna mandarga la muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya khiluna amna ñu xel te nga jëfëliko seen xel wallahi bu jëfëliko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko bind asman bind suuf wutale gudde ak beccëk di dawal gal ci kaw geej gi di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat li ñu wax niir yi muy juroom ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lelen la dur yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen la dul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum biñu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla leena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokale ma yuhibbunhum ka hubbillah su baba lolu bokale doon ñu sañ na bëgg ku nekk nak sañ nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgge noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgge noon wallazina amanu ñi gëm yalla ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gëna leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas dako wax serigne koso yalla ko yalla yërëm ñew fa di wut silum ngenté serigne bi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nekk sakanu dal auto mu dem daru musti digënt bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngënté li mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñuk julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yeug dag julli gi mu ne ko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngentey jaax la ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo faatan bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu na jëgë mu
jotoon naa nag ñin fukki junni waaye ñu ñu duma la ko.

maximum amna ak minimum minimum mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zero kon nak yalla ne na fi teeling gi muy sante jigen ni diko sante soxna yi diko sante sen doomu jigen yi diko sante soxna julit yeb mu ne teeling gi mo gëna soufa ci ñu xam le tabarakallah ma ngi ko di wax ci suñu kasse ba la ñëk genn ma borom tuba rajala anhu ba muy jangale sa'aratu tulab bi ca jangale ni ñuy tuddé grand-mère ci arab daf ca wax ne walan tanal dina do am dine yow ki jigen hatta tasturi mujudanga sutural jisma ka fi yaram bi lepp ya zainabu yow mi jigen bi taxamul ci musur da nga jël ak musur ma borom tuba moy wax musur sa yaram yepp ba mu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na ne ku ko deful neena lantana li dina do am dine te nak ak dina la wax muy lif ak lam muy al islam naka mu ba dem ca wasiya ba muy tuddé wasiya ci pend job ma nga ci wax yi wax ji mel nonu waaw dumi ala al khumul wat tafattul fi sirr wal jahr fa yaghfir laki wala fa yughfar laki kon zalika talim gi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si julit la fala yu'zaina dootul lor kenn dootu ko lor dootul lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dootul lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci bedd mi rek ñepp daan koy tebe yaay waye am ñu bu ko solo ci mbedd mi rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kadi li ñuy mëna toñ xam na ñu ñuy toñ moy rek ñuy solo tol nga xane dañu bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bar yermande yalla ñu bal te yeram ñu suratul ahzab aya joom fuk ak juram ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat wala ngi koy fab diko tek ci walu nan biir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki na kon ci tafsir bu di sen ngoko alim sall and ak yalla xar la wi ndokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxukaay bi sen mbokk alim sall and ak walu xarla wi sen mbokk ablay jaxate ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim alhamdulillah ñi taxawon demb ci suratu al ahzab aya jurum fuk ak jurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gulen mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julil lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'tayna dutuñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agressé bañ koy nangu li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yërem bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéeyu kay té xala jigéen diko jambat tabarkalla lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamné bañ nga mu dal la té ngay jigéen néna lenn rek mo la ci taxa mëna mucc yudnina alayhinna min jalabibihinna neena sallu jot rek mo la taxamana mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajewon teural ay loi teural ay atté teural len lu

nafiq ni rek la daan mëna mujj fi la ñu daan mujj motax yalla ne sunnatullahi fil ladina qalu min qabl al-qurtubi mun sanna allah azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa az'arani

0: Tinggalkan TV, fikir apa yang orang. Tahu? Kamu lo bangun dengan si anu nyari atau kalanya tiap. Wai sifir dah gagal nak kaya kaya lo. Lan 2017, wala am nanggam. Nak te, ap minggu tolle am dan nanggam. Telinga am kiribu ni, nanggam le tolle, konsol tolle bersanggam dengan am nanggam. Lalu wai sifir dah fair. Wajin sifir dah fair, mui mui kal kilanet. Matuk muni, ma azumu anta bidahazi. Li, yakar memudjah. Mui ben. Nyari bu muni, wama azumu sa'ata, yakar muni bispinch. Qa'imatan lay taxawla mune bis pench dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg dama dama def ko leg leg ngir ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ne waji gumul na adun du tukki waye du wax ji ñu wax ni rek da na ñu na la adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 millions jambar def ci poste mu lek ko ko gumul na adun du tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 millions tayum xiyamat tayum xiyam dollar du fam xefa du fam butut du fam ubbe du fam legi so waji lekki fi 500 millions nit wara dem yom xiyam wut fa 500 millions fay ko bu baba te ko mo musuma tekki ben rob ñi robaji defal ko ay tek ci bir ba xamru bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah bank bi taxaw nan ko legi am nga fi nangam dal di koy fat lol duggal ko ci bir muy yom xiyam ki xefa du fam ubbe du fam dollar du fam kon nak ki jël yi fi jangir def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuman bis pench dana taxaw ñaar ñettal ba mu ne wala irudtu ya tak fi ma dello ila rabbi ci sama borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa fek lu gën lima am mom pour mom ala ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mu ne wala irudtu watnane buñ ma dello won ila rabbi ci sama borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gan min haati lima am mun khalaban ak dello way suma dello ci yalla am fa lu dak lima am nga gis na kon mom waji gem na ne alalam ji daat na koy bolé def ko wali te alal du def nit wilaya wilayatu def ko am ci alal way du bari alal ba and ci wilaya dede suñu ben mom mom borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawm arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun an suyuqin fil futuhat kon sumtun muy nopi ju'un muy xif tawilun bayd sahrun ñakane la gudi wa 'usla akbaru ñenti ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi amna wilaya mune wala in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lugu gën dama dem leg leg ñi def non ben way bi son bu mu rafet ñew ci jakk je ñu def ni amna wilaya te ala do nga manam bu amé ala dal leg am ciow gu rafet rek tabarakallah fa ñew ba jekk ñu la defal yow leg ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam bu ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak bako layel lolu xam nga ne kenn amul lu noko meuna layele motax kon ak wilaya bu nek ci ab am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki li nga xamne mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bi mu waxe ba nopi morom ci dal di koy tontu ala lahu dal di koy wax sahibuhu qaitam ba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi kile bindu min tora gën ci suuf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy wa akafarta billazi khalaqaka min tora ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bindu nga joge ci suuf suma ginaaw ga min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginaaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga mag nekk goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dem yalla nko bind min tura bin ci suuf wa jo sen muy wax dama dem min tura bin yalla nko bind ci suuf nak ci nga xamne moy nekk wayjuru dama dem limi lek ci suuf lay joge kaan na nawe nda ci nda yenen lolo muy lek mo koy jural deret ci aw yaramam deret joji ci aw yaramam bu yagge ba nekk ci ab dir dara joju moy jur mu am lu joge ci mom lañu tuddé maniyu loolu moy tax doom adama di am doom fofu la yalla wax xalaq la lay wax ni khalaqta min turab wajina lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala ushriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daña amul ay andalo mo wax li waj pasam gis na nim deugere lakinna waye huwa allah kili bind moy yalla rabbi moy sama borom man day wala ushriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken dal koy war na wala isdahab lu teewon bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na ne ma sha Allah yi mo neex yalla la quwwata illa billah katan amuk nugul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha Allah hadith ba day wax ne ku gis lo xamne li da la yim da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekke bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen bad bu la wax kon du waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do adam dana gimmiñ bopam leg leg nga am len mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yek leg leg nga cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbedd mi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yim ci sa bop ay ay no beu xaliss way genn ci mbedd mi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobb fekk yow ya gimmiñ sa bop ci yegul loko lool nak da nga waron di nga tey sa xaliss mu nek ay million ngene ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo id yene yu rafet da nga war dina xol la yere mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jullu ci mbedd mi so wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop mo tax li ëpp ci gënë jigen yi fi nek amatuñu ay jëkër ndax dañu gëmnu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sétu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mess bam jek dal di xol seen bop dal di kontan lool te seen loxo sétu bi dal te seen loxo ci gëmnu gi dal di gënë ci mbedd bi ngeen gënë ci mbedd bi dal di lamb mo tax xali jigen yi am nañu am fanuwer at ak juroom amaguñu jëkër te yeguñu ko dañu gëmnu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu dal ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako amna ko ne ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lam ko denk gor mu ko xol jigen mu ko xol man dina ma ko xol ma sha Allah kon waji bu dugge tolam da war wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji nak intani bo ma gise ana man aqall minka mala mu gella new alay wa walanda gella new ay dom mangi ni mala gëna new ay alal nangu nako mala gëna new dom nangu nako fa akha rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min janati ka fa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waaw ndax xel mu dal mo gën alal xel mu dal mo gën alal nelaw yu neex mo gën alal jamm ji yaatu mo gën alal wirgu yaram mo gën alal tay bo demon hopital tay da nga fa fek ko xamni ki su ko docteur bi non li ngay am yépp nga may jox te ñibbi tay mir tay waxu nga ba nga waxo moko yagal ndax lepp ci ñun di febaré fa seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wirgu yaram mo gën alal mo tax waji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na fi xaru de da nga war waye nit du am gëm yalla ba na fi xaru mukk lu jamam nakar nakari ku gëm yalla ba xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila su ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi hasbanan ngaw min as-sama'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek apakan salakan barata mune waji su neexon yalla sa tol bu nat bi benn bis lay xey rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek ab pak ba mu nek ab terom aw yusbiha wala mu xey ma'uha sangaxum tol bi xalam mis su neexon yalla sa dex gi ngacc ta ngeena dex bu neex yalla mu jëk jëk ngacc dal falan tastati'a lahu talaba duto ko mëna dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla ngeccam sa dex gi xam nga ne amo pexam gaf dex bu yalla defé sa tol bu nek pakkay te ci bamay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp na ci ko suuf yalla dina ko masse waji dal di koy wax li ndeysan ñu dal di waxtan dëndi dal di tang ay xarit nak lañ xarit danay tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mun nga ko wax dëgg. Boo amee xarit da am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tax. Moo tax ñaari ku am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ. Kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defe ne bu waxee leneen rek doo am dépense tey. Te it léeg-léeg borom alal dañ koy def. Ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am. Ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam. Ku la wax dëgg nga xam ko dara ba ñoom seen yooyu. Moo tax Harun al-Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar ku mu dem rek mu ne ko ku mu dem mu ne mën a amirul mu'miniina mu ne Harun al-Rashid mu ne waaw nga ne ko mënul moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw Harun al-Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën kenn dal la dem ba mu agsee ne koo kan la mu ne mën a amirul mu'miniina waa ji ne ko kañ nga nekk amirul mu'miniina ba nga juddoo wala bi da nga koo tuddee Harun al-Rashid commencé loox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bi nga xam ne moom lay jàng moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun al-Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun al-Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bessel tation bi parce que yaa ngi rey amirul mu'miniina mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutu ñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni nga def mooy ne soog rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léegi nga daal di boqañ daal jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yëf bi am maa waa xawaan fa lan tastafi àllahu talaba ca fan yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samarihi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na ca la mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaar loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax lii nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urushiha ca la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. Suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi li nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujjee ak moom yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fiha ci tool bi ñàkk na lépp wax ya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urushiha ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay ma lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dundee te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex wa yaqulu ma ngay wax naan yaa layta nii ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa layta nii ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama boroom ahada kenn waay waay su ma yóbbon du ma bàkku ci kanam yàlla waay waay su ma yóbbon du ma bàkku ci kanam sama waa ji su ma yóbbon du ma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaro ndik yoo ëpp ma ko alal maa ngi nii yemag moom tey su ma yóbbon du ma ko wax ne maa la ëpp ay doom su ma yëgoon dama wax ne su ma yëgoon sax du ma wax ne sama tool bi du jeex su ma yëgoon dama wax ne àllaaxira du am su ma yëgoon dama wax ne bu ma demoon ci yàlla fekk fa la ko gën yaa layta nii lam ushrik bi rabbi ahada ak a neexoon du ma bokkaale wa yaqulu ma nga ca ne kal di ko wax ne saan fu mu toll rek loolu lay wax ndax am lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na rëcc bi du tax yàlla yebalaat si ay malaata ñuy jëmbataa tool bi rëcc bi du tax yàlla yebalaat si malaata ñu koy gasal ay tiwoo rëcc bi tax yàlla yebalaat fi malaaka ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la mu war na def mooy ba ko waaj a waare ci waxtu dëgg mu nangu ko moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ni nga xam ne bu ñëwee li lay wax nag moom leneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax ci xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg bëgg te ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ki lay bëgg moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fi atun
1: ولم تكن له أمت فئة بالا ينصرونه مكي دمبل بطل بديح ولم تكن له أمت فئة بالا ما خمن ينصرونه دنكي دمبل بديح قبل نيس ولم تكن له فئة أمت بالا ما خمن ينصرونه دنكي دمبل كي بان تندر ما يدام أمتون أي مبالا يكي جابل لطخ نخ مبالا يران توك تمام لين فران تخطوك موي قالس بك lan fa dañ taxatok moy añ bu neex ba lan fa dañ taxatok moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amatu ñu xeti feneen dama dañuy bari na nga xamne fi ne jikkoy lañ lañu yor fu toy ñu dal fa foow duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu woow muku muku muku fu toy rek lañ wëndi dal dama dañuy am nak ño xamne ñi yalla lay wax ñi wuron borom alaaj gi nañ bayyi xel ci loolu borom alaaj yi dañ ci bayyi xel walam takul lu fi'atu yansuruna gisul cang ci gaaya loolu dal na xaruna ñeñ wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon xaruna ba xaruna lebe ci suuf dañu ne alhamdullilah bañ yalla defu ñuy xaruna nga gis jaar wax ni ni mo wote kon walam takun lahu amutun fi'atun bala yansurunahu yikoy dimbali min dunillah contre yalla min dunillah jakarlok yalla wama kana nekut muntasira dikoy gagne amul ko dimbali gagne wutit manam amul dole dikku suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofale al walayatu lakiftef gatambele lillahi nyal yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofe hunalika kirok fala tambele al walayatu kiliftef ga manam fa do adam lotte ci ndum nit ñi lotte ci dimbele ko la yalla mo meuna tambele dimbele waji fofe lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy deug huwa kilifa def yalla kilifa khairun thawaban mo gën ci tiyaba wa khairun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa mo gën ci mut waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na nek bobu ñu jang ci lu bare modi pass ci mënu ko jënd pass ci amu ñëgal pass bu ko nit xasse am alal dootu ko taxa dengi dara jay jambar yonam neku ci alal jambar yonam neku ci waye alal lum bari taxul lola nek lol yalla day fay nit ki def ko mu nek waliyu ndax alal dum am kon lolou moy netti borom ñaari toli kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna la ja'aluna ma 'alayha za'i sa'idan durza lolou jenn waji mom gem nako ci amu tan alal gëm na li ci kaw suuf yépp ak suuf ak mom gëm na li ci kaw suuf yépp yalla daf koy def mu nek sa'idan jurusa kon ñaar lu net legi nonu bu la yalla yone ci ñi gëm ne li ci aduna ko mom ashabul kahfi gëm na ne li ci aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gëmuton ne li ci aduna ko mom ci ñaar ni borom tol bi gëmuton ne li ci suuf aduna ko mom waye ci amuton tol amuton alal mom gëmone ne li suuf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum fadal lan masalal hayatid dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna misalum aduna kama in mingi mel nit taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko min as-samaa'i mu joge asman bi taw bi wacce nal daal tambali am sax talata bi mu daal di cey jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep daal di naat ali bi bari ñax tabarkal la ñam ko rus gerte yi naat dugub ji naat fa asbu ñepp daal di am ci all bi tabarkal la boko rombe mu naat lol rafet waye fa asbaha ben bi rek mu xey hashiman nek am ñax am mbok tasruu riyah ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasruu diko jengal riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi sen muy wax dafa tawlu ci ganga goy dora sax moy tax aduna goy jog dan bari boko yonne day daw lu muy yam dan ko jek tek ci bop bi soko dekk mu dekk la boko rañane mo rañan la boko sonne mo sonne la waye dir bu gatt lay am mom jëm bobu bo xamne bi ci juroom fu ci at xeyna mbal fi tege tuti mu tambali fam doona legge ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga
0: moy duti ñuko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambi leewal ataya leewal ne ko magan nga bu goxe leewal rek nga gis mu ne ah yokal leen ma ci ndox wala seen ataya bi da for bu ñu indi yap duuf mu ne ah legi suma ci ma ci lu upp duma nelaw guddi bo taaje ci bu jeen mu ne daxar di dafa saf nga gis mom aduna ko juko fim dal lege yobbo retraite lako aduna tambi le yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme borom keur nga def ndey fan ni ko aduna baye motax japp aduna baxu da ngay baye aduna bala la baye ni ko ma musa ka di waxe aduna dang koy baye bala la baye ndax soko jappé da na la baye soko baye da na la baye kon nak baye ko bala la baye moy li gën waye jekki ba aduna baye la nga door nak di jema baye aduna da ngay tambi tabarakallah fa asbah hasiman tazruhu ar-riya wa kana allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in kibir munek nuna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al malu ala lum bari bari wal banuna ak domi lu ñu am am dole zinatul hayat ad-dunya taru aduna nekkel wax ba nga non ci far bi al malu ala ma waxal len ko wal banuna ak domi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbokki ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom di nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxaf laxaf na nek fi ba jéxal ñu di nekkaro ñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu daldi indi wat raxaf laxaf bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga dexe nak dañu nangu turul ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momo fonda moy tur wi la abalon mor ndaw su tur wo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew banki jakka ji rek tabarakallah motax yalla lu ne wax nañ ko al malu ala al jii wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo ci amone djuroom ñaari étage ñenti carte gris fan ñeeri fer dal ak ñatt tabarakallah bis bo jooni aduna doto ci mom len mom kay lañ lay lax sa bu ko jooni ci marché ba waye li mom do ci mom len te bala la aduna sof nga fekk ku sukura lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalon ci dara bi fer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy tegge ci kaw ndeysaan lal ak basan lal ko ci suuf daan ne basan gi moo ëpp yermande wallaay ëpp di yermande wala ñu yóbbu la hôpital teg la ci benn lal boo xam ne bii lalu kenn nit la yow dong yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñun ñu ñëwal ko ba sa bopp ñu jóng jóngaaral su ñu ñu di ñëw ndànk-ndànk ndeysaan ñu lay leexal soow wala ñu lay leexal meew meew mi di ñëwaat nga xam ne li nga amoon lépp yaa ngi koy bàyyi ginnaaw waaye damaa dem tabarakallah ay joor nañ ko dégg lool waaye mel ni kaña di jeex di dajala rek dajala rek guddeeg bëtëg te doo mën a lekk lépp li nit ñi denc buñ ko génne woon misir da ko ñun ñëpp rek affaire bi na ñooy tabarakallah moo tax yàlla di wax yonente bi alei salatu wasalaam naan ko buñ la laajee lan lañ joxe nee leen ku defal la joxe waaye dii de damaa dem dañuy defal di denc yasalunaka maasa yunfiquun qulil afw ku defal na joxe waaye defal denc moo tax yéen fii doxutu waaye al maalu alal ji wal banuna ak doom yi doom yi itaaru aduna la ndax doomu aadama du juddi indi wale ay doom yàlla leen di indi jaarale la ci yow moo tax boo ca ñaawee rek du baax yàlla leen doon indi ñoom doom yi ci aduna jaarale leen ci yow bi mu la jaarale ci yow soo seetloo am xara moog doomam rek da nga daal di bàyyi xel ci sa doom yow ndax xarakum doomam doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indil soldu du ko demal marché du ko rootal du ko fóotal du ko paaseel waaye yow nga am doom joo xam ne ji dina la rootal léeg-léeg di la fóotal ko paaseel léeg-léeg soo ci bàyyiwul xel dama doy waar al malu wal banuna zinatul hayati ad-dunya yàlla mu ne wal baqiyatu ssalihaatu jëf yi nga xam ne moom du yàqu xayrun yoo yaa gën jëf lu du yàqu yoo yaa gën lan mooy jëf ju du yàqu al baqiyatu ssalihaatu mooy subhaana rabbi al adl wala subhaana allah walhamdulillah wallahu akbar loolu mooy al baqiyatu ssalihaatu bu jógee ba sëlmal subhaana allah fan yoreen ak ñett alhamdulillah fan yoreen ak ñett allahu akbar fan yoreen ak ñett ñu 33 fois nga tuddi ko la ilaha illallah yàlla ñu ne lii fi nekk lu way bari bari alal lii gën alal moo tax Fatima bintu Rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew ci papam ne ko bawi man day sokk ben walbi dafa neew sama loxe dafa futtu mu bëggoon nga may ma ci sa jamm yi ko xamne ki daf na ñew dima dimbali ci sokk ben walbi yunus bi alayhi sallam da likoy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok neewuko dina la dimbali ci jamm yi neewuko muñal neewuko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg tudd di da ngay wax subhanallah fan yor yon ak ñet alhamdulillah fan yor ak ñet allah akbar fan yor yon ak ñent te nga tudd de nga da dem ñibi mom li ngeen wuss yoon ci boko ko ne li la la ci defal daf ko indi leneen moy al baqiyat salihat motax baati yoy di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay cataglis mo gën ay étage mo gën yépp yalla mo ko wax ndax étage yoy boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fan koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nangul accompagnement nangul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhira ñubul lako fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaar lay le gaay jël ko sa ginaaw noose ko wal baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban ci tiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamul khiyam ëlle wa yawma nusayiru jibal tay kera bu ñu doxal dañi yalla ñi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayiru ay kera bu ñu doxal al jibal dañi wa tara al ard nga gis suuf ci barisatan muy lu maase barisatan suuf ci maase xolal ñi nga xamni ñu suñu keri rafet ñi nga xamni ñu suñu garab yi rafet barab yi tabarkal lu nek banki yek lepp tabarkal la yalla ni dinaam ben gis bo fi ñewé da nga gis ar soufsi barisatan murtakh bandan melni ken mu fi dekk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay 4 plan yu maga ñu ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tolé fi ku nek geejoy ñu fi ko ndax masalo bu soufsi masalo te soub bu masalo day jégenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajalaleen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan ken duñu fi bayyi ken buñu yalla dajale yama xiyam duñu fi bayyi ken ñu peuree ndax yalla du joxe carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yama xiyam duñu dem buñu demé lal yalla ndax fi ni ñun ñi ku ci def ben ndaje lu ndaje mu xum dina am ñu ñew lu ndaje man neex dina am ñu ñew ndagam yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni wote mo ñu leen sa rogi la ñu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu bëkki mu ja juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiyam wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay fatte ñom ñepp ñu ral fatte yo xamne fatte yu jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamne fi nga taxaw nit ñu xum lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñoo ngeen ñu ne waaw waaw mune la qad jittumuna dikkel ngeen ñu ñoo ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikké ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikké won nuñ dikké won aduna moy yaramu neen nuñ démé al-akhirah yaramu neen dama dama du dem al-akhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndokene ci walisi dal dugul ci bir xabru mukk ben perkal lay laxal jurom ñaari metre te mbok yi kuñu fi joxon perkal jurom ñaari metre nga am ci salopete mbubu yor ko fukki wer ak ñaar ci dekk bi diko fot guddi diko sol beccet man na wat ne bala diwon nga def yaramu len waxuma la ñu solo ko ci bir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi qataay bi nga am ak mom ci bir suuf fukki wer ak ñaar bo joge yar na ngay def mala ko wax yalla mun laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci su daqatu walit ci ñun ci su daqatu walit ci ñun mak mom ñoy bokku ñu ñuy sulé ci su daq def yalla mun len ci ñun dof bi def yalla mun len ci mbedd mi dox dof di neena mom mo ñu te dof
2: ñu ñen da ngeen kuluhu lek len ko hani an mari'a
0: lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagan la ci yeen halalan tayyiba al mawhub halalan tayyiba mu dagan te tey kon jigen sañna liñ ko may may bu ñeuk mu chomp ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lolu dagan na dagan na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidile ko ay tantam sidile ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ciit ga joté nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir loola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci ko riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guerre ak yalla no mëna def dëng daam loola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana gër ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay du doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna gër la ndax amna ci soldaram yi kuñ wax ñëreer xëccet bu ko yébalé ci réew képp wa réew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jërim yi wala tu'tu sufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'alallahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lolu tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marché jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marché nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn ciere mu dem ba marché la marché bay sori sori mu wagnou ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jëndé xow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len len jox seen alal gi nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay mu ñu def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen len ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan añ rer nekk waksuhum nagel len ca waddu de len ca xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wax ñek ku yor alu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax wax ñek de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions gëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bu sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci gëndal nang koy wax khawlan ma'rufa wax ñek teyit nay ami sede wabtalu bu ngeen len beug jox alal ja nak na ngeen natu al yakama jirmi hatta iza balagha an nikaha bañu mata denc buñu de jigen wala bañu mata tak buñu de gor na ngeen len yore di len test guddii ak beccëk sa su nek di set ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy set hatta iza balagha an nikaha bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc rek alalam alal ca posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekeutil khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ñeukelante ay yak buru bal ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekki di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lenn lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bulen ko def wala taakuluha bulen ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bulen ko def mukk alal di nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkel ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep فليعفو عن مال اليتيم ولا يعقص اجرا على وصايته نيمتي علام جوجو بومتا ليك دار بومتا جيموت اك باي في يار جيم كو يور نيمتي ليغا خامني موم موي علام وايي بومو دوجتي علالي جيرمبا لوتاخ باسكو موم دا فا نيك غني ومن كان فقيرا كو خامني نك داغا يور اب جيرم ني جوخلا علالام وايي يو فقير nga amo dara dara dara ku mel nonu fal yaakul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ku ko def ci yeen dug nga ci lo xamné xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen démé bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk sene joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk so bëgge ni joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna reglé yalla doyna reglé ci sédé sous modi bu yomal xiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna reglé reglé li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakaalla yalla néna yirrijal naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun yirrijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamné bayinako al walidani ñaari wajur gor gu nek bu fa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbok sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jega ñale lolu ci walu mirage modi day woné ni goor amna ak jigen amna ak waye la koy waral nak moy nafab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci terel bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidele ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yépp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xamne ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin ciru la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rëdd ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isa hadara su fekke ulul qurba mbokki ni jige wal yatama ak yatimi mu jirimi والمساكين المسكينه معنا نيت كي دا فاتو ني بغا سدلي علالم فيني توغي دي ديف القسمه تي موي سدليغي مبوكي ام ني نيو تي امو ني تير مبوكي ام ني نيو تي نيوم امو ني تير تي نونالي اي يتيم نك فا موي ньо خامني سيني وجور يو غور دا فا فاتو تي امو ني اي تير naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di mirage farsuquuhum minhu wursugal len len ca alali waja wa qulu lahum tengen wax len qawla ma'rufa waxi ñeek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len nele li kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg len seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ñoo ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len wax ñeek waxi ñeek fess na kolup gor waxi ñeek fess na biiru gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su pare it ca genn walla ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokk yi yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak seen alal ñom tan nañu ragal ci alal jambur yi degal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne seen bay mo genn aduna nga war leena sedele seen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage da lay sedele seen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur da lay sedele say dom seen mirage yow ginnaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li bay jambur so fi sanke alal li domi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom li nga am am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ li mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay yi dana am bis lo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da lañ lek say ciép boy lek ciép bi jambur bu yo nga téllu ci ko xamne dañ mirage sa alal soy mirage alal jambur bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax loleb lañuy fay la ko falyattaqullah ñi mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy seen nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga wax ta wax wax ju jup so ñewé laajal ki faatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci turam nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñu am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen te wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne yaakulun dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina yaakuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon way yaakuluna dañuy dundé am walal yataama alal jirimi seen bay fatuna nga ñew ne leen may seen fayru bay seen bay fatuna nga ñew ne len man may seen bay bu ndaw seen bay fatuna nga ñew ne len man may doon seen yaay tax yaakuluna di lek amwar al yatama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko mayu ñu lako donno ko soko lekke yaang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñu ko def inna ma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suxu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara wa sa'ir yalla jalla musal dañu dugg sawara wa sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dañu ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu met lay doon ko fajj mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da fajj fajele al jambru fukk ko xuppu ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale al rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay xatch ñu ne ray lan yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracé jigen ju de nuñ koy miracé mu teural ko ci teural mu leer nañ wacce ko ci yunitibi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracé nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi baye ak jibuti ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam baatu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazzul unfayni tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5

0: kenn kum nekkoo nit dina la metti. Am sa doom it jub gii nga jub mu jubajoo nii ku ko am ku nekk dina la metti. Moo tax mu fasiru na yi am du ñuy wax ne doomi Yaqub yi ay yonent lañ, ñeneen ñi leen duñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel. Fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi, njëkk ronqat Yusufa sànni cibteen te ñu yóbbu ki ñoog loxoy neen seen bay xol bi tang jër wata wala anhum mu dummoo yiwan leen ginnaaw. Wa qaala mu ne yaa asafa ala yusuf, waay maa am lu ma naqal, yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala yusuf, waay maa nam mu yusufa waay. Wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al xusni ngir mer min siddati al bukaayi xusnan ala waladayhi. Mu fasiru ne nag wala ulamaa yi ñii dañu ne Yusufa jooye rek la, ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ci wax yu bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira, ñu ne Yaqub faqada basarahu min siddati xusnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kashafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira. Di wax ay wax yu bari ci wàllu woowu, waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci mer ma wa huwa kazim, waaye teewul ma gën a bu mer ma. Nga dégg ne alquran wabyaddat aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim, kon su nubutoon mer ni ñu ne day waar lool. Qaalu ñu ne ko tallaahi yow gin nañ ci àlla, taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xata takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takuna mel xaalikina mbaa nga faatu. Su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp ak si nañ ci aaya juróom ci suratu yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp te defal leen ko, di jéglu doomi soxna yi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk tafsir bi te ma toogal leen fi juróom ko jotli, te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. Léeg-léeg benn mag tabarkallah xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkallah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. Yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
1: Wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran Mouhamad ibn Abdullahi salawatullahi wasalaamu alayhi. Mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu Yusuf tey war a nekk suñ juróom benneelu daje, taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayat juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettilee waxi doomi Yaqub ya ca seen bàyyi. Qaalu tallaahi tafta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhaalikin, ñu ne seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu, li feeg ngay dund daal ngay fàttaliku yusuf. Foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañu bëggoon seen bàyyi bañ yusuf, seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëpp na ne faatuwagul, ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi, xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom. Ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee Yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman saalihin wala min baadi xawman saalihin. Yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko, waaye teewul xel ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf. Yaa asafa ala yusufa ji nag daa di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal ne seen bàyyi taftahu tallaahi taftahu tazkuru yusufa xata takuna xaradan aw takuna min alhaalikin. Ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci. Nit munta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca, ay dóor mënu koo dindi, ay lenn mënu koo dindi, la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka wa taala ma ko laxasoon. Yàlla moo laxas Yusufa ci xolu bàyyi.

takale len lim koy sori sori ñi ci wétam wër ko nga xamni ñi ngi japp doomi di roñ par ben roñ nañu Yusuf yobbu roñat Benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi la xiss Yusuf ci xolu bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambalé muy ay juroom ñet fuk ak juroom ben yalla biñu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay Yusuf bi ngay fatiliku qala min len inna ma lif nak ashku damay jammat bassi sama ñakare wa huzni ak sama mer ila allah jalla batu inna ma nak moy sama ñakare sama mer sama titangi yep duma ko yewer fen duma ko jëm ci kenn ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inma adatu hasrala moy amul kenn ko xamne sama ñakare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax ñakare doom adama atunuko titangel doom adama atunuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atal motax leg nga deg ben way nit tax nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamne atunuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamne atunuko nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub nako inna na domi inma ashku batti wa husni ila allah munallan wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla muné domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamne li ma len magi motax xamna ci yalla lo xamne experience momako may waye xamna ci yalla lo xamne yonentou gi ma nek momako may motax mak mu dund juroom ñaar fukki at neena ñi mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jaax nax mak limay xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al dunya madrasatun la tantahi ulumha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ay doxalinam ay leçon la ci yow yu la yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mun len kon wa a'lamu ta xamna ni xamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jinjulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu satutit xamna ne sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngeen tem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañ ñu wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay seet do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay seet nit ñi mën nañu yegni nangam ngay seet waaji xeyntu fasam muñ sacc fu mu ñew de wax ni gisulen fi fasam mi ngi def tahassus waye waaji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen mom bu ñewé du wax diko taxajuk day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa wa akhihi ak rakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ci yermande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ci yermande yalla innahu lima wurma la yayasu dun nagu min rawhillahi ci yermande yalla illa alqawmul kafiruna ludul nit ñi nga xamne dañu wedd yalla dama dama bu nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambalé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci warta dugg lolu doom adama mën ko xam doom adama mën ta xol doom adama ne ko yow ni yalla dula yeureum lolu kenn duko wax kenn mën ko xam ndax netti lañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sumpa aw xelam daldi wutu sawara di daw xel yo xamne kenn musu ko gis malaakai daldi degg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fum jëm
malaka yi kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne ndigal liñ ma jox ne na dem sawar waaw ñu ne ko sa borom neena xana yow xamu sawara wi nga jëm mu ne xamna ko de ñu ne ko sa xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moma yebbe tay ji ñu war ma duggal sawar ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggele rek ma gaaw def ko moma taxama samp sama xel yi fasiyene dem sawara yalla tabaaraku ta'ala ne yeureum nako allahu akbar kenen ci yalla ne ko kay nga dem sawara muni dimut taxaw fim taxaw ñu wax wax muni dem fen malaakai ne waayo lu la te dem sawara xana yegu ne sa borom mo diggle muni ahakay muni ko lu la te dem nak muni damay xaar fi bu yeurmande yalla rahmani jeexé ma xaar ba rahimi jeex yépp ci awma ci benn ciir su ko defé nak nga dem sawara legi damay xaar rek dana dem sawara way damay xaar ba ñaar yoy jeex yalla ni lena suma rahman rahim mom du jeex dal di koy yeureum mu dem aljann kon nak la yahas min rawhillahi illa alqawmul kafirun yeureumande yalla nit ki nga xamne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabaarak wa taala xamne mom rek ka man kudul mom munul mom rek ka am kudul am amul kudul mom amul mom rek moy al hayy mom rek moy al qayyum moy alimul ghaib wash shahada moy ar rahman rahim lolé suñu borom tabaaraku ta'ala koku bu naguul ci yermandem ku meuna am ci yermandem la yermande yalla kenn du ci nagu illa al qawmul kafirun wax yonent la nak muy yonent yalla yaqub alayhi salam muna len kon la yayasu ak ay ñeef ngi fofu go xamne dañ ko yenn ñing ko yenn muy nuru ab maska ben sifru wala bok zero ci tubab lolo tax yif gogu des ko jangalé waye yepsu day ci sangli yif ak hamsa gi ci kanam bok gi ñu bok baat ñu sef ki ne ko yow man nga nopul mom nga jang ci wala ana do wax wala ana abidu ma abtum da nga wala ana mbir momu nek na fofé ci teunk yu gatt ci walu wo suñu borom tabaaraku ta'ala moy di ñu netti falamma dakhalu ba nga xamé na dugg nañu alayhi ta yusuf ag nañ misra dugg nañ ta yusuf ci xamu ñu ne ki ñu dugg tay moy yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seeti yusuf ñu aksi dal di dugg falamma dakhalu alayhi ba ñu duggé ci mom qalu ñu ne